tiba pelunggu senamian sak masih begawian ele embe cemu sila pirian acara sak ngaturang tembang lawasan sasak pilihan bajulu Mandalika budaya Lombok.